Siya da sa pito ng pito FM, Gama Merdeka nga tren. Rajang samang fan sa tiyag mga merdeka sa punapigatra. Dumugis sa sarang sami sa tata kena krahayu, terus tata wentan ring pasuwechan sangyang widiwasa. Rasa angayu bagyo pisan rahina namangkin titiang gungmayun. Presiden nyarengin fan setia Gema Merdeka melila cita ring ambara ring acara paria pulau dewata nyantas puput ring galah solas siang. Lan pinako perwan ngatur nenten lali titiang ngaturang pengastungkara pinako pemungkah acara. Om Swastiastu.